Tene mutu che namaling ge zuro, bemal hamu la ne dang na we lu xie, ngai senba ke la cho xip ti gu di shu gi. Lu xie ti nang dun tur du ni, ten des dang na xia, lo cha xiong la, de ma zar we zhen zhong ta, xie ma zar we ngo zar dem yu gi ken ne yu. Ngai senba ke la cho ne yu, ngai senba ngo zar gi lo cha la cho ne yu. Keni ngai senbe ka cho yi ni, keni mi la zhe ben zhen nam gui bi to lip xi dang zha wara. Miri ki tangzang lhame ki rikne chun xin yu. Drukzo piyama lin ki ngay lambar ki ngaytub se suan, gula kari ngala lhota ki jinyam chui ro chi. Ngozar ki lhota xiong la minze pi chong di chi kyanme. Senkar kuto jinyam rabdu chi lhubab chu zin ngozara tongi chu. Kharju jintin drowe su su minni ngayi senba lhota xiong la cho srisha.

Sendo nama tsuwa, tsamdi libdu yi na, tengde ngan tsu sinchon yangi ki le tsengi na le, nama lingge ta, che sun che yu shuwa ki tu tsu le suwa. Che zang le zingi juu tu nama lingge tsuwa riyan, riwu te chen shebe lu she te kuti shukin yi. Lu she te shi zi tang shen tang, mang chun ne chungwa tang, tang kyu su rin chen la ki nang siya. Lu she te don le nang geni, sambo ta chen tip zi siya. Shi zi tur tu nang li na, riwu te chen ma cha te chen cha, riwu te chen ni me siya la cha. Zemo yala, jimbe uxia xie, geba yala, balu nasa xie, zawa mangla, gichu ye gor gib, tela seja ngangde, yuan gor gib. Riwu techen macha techen cha, riwu techen nime lola cha. Zemo yala, jimbe uxia xie, geba yala, balu nasa xie, zawa mangla, gichu ye gor gib, tela seja ngangde, yuan gor gib siri xia.

카바르테네 데베게 투수디 초중알레 개와이나 니소볼이야 냥카하르 유미스 제제 난두 카숨 잠지 헨게스로 냠주시고 일 타당 토마라 안나스다 삼메 가웨베기 담상 담마스네 산주르디데시 유엘 타디야 녜고로 차이다오 야면나 체리조겐기 포모디 러브레 참으로 추두스 아니두이나 스드란 안유네 임베 포모 장정이나 시저 요벨로진키 슝준통웨키 개고요로마르 추요시 다 로게레레드이나 장정기 발라타 보라 나지수 총바타 아마이네레 능니다 카체제심시 다디제레 수바 캄바티나 포모장정 지부르레요시 다 고모 예외급수이나 시나디 총도동웨시도이나 장정기 수준예급와도 체지 시고시 Tine lojula lipdu yu xiang si xiong ki rog rambo zhang zheng ki lup chung ki gen jang xian fang ki na zhang zheng ngui su su nyar na washi. Ta tiyo tine sun zhe zhang zheng la rung yi ki kim zang si ne min du yam lan kim zang ki chu ki di chorwe ki ge ba tinda si toba shi. Ta tine gen jang la ki ne le zhang zheng ki se gui du sum ti ne da yung kang li na watan ta dung zhang zheng ki sin kam di tan yung we chi du yi na qi nga ta gela kurang ki po mu lor yi na da gwa ra zhang zheng tang nyam tu zi mu zi du chu gu yu. Adimazena da zhangzheng moran la cha sun ne le me jing ne song lup chung jang zhe le bie che su le ba tang gup ti tui na da nian jing ne zu pe yu le lo ne u jur ke cha xia na xiu gen ki min de cha jian huang wen xiu le ya yun ge chung jie an tui ti ne song zhangzheng ke sim na yi ne le qi ma lup chung ya gu che jie lup zhe tian tun bei jie le yi na pe yu zong zhong qi ba ra lo zhu yu ge sim da tin de qi qi bishi Ta xiong zhong tong wei ki ge lo loma si yin bei ki cha ne yin na lop zhu tun bei ji le reng ni ki pui yu du lo ne ki gen si che gyu ki ta ji ba tang zhang zheng ki yin le nge ama gen zhang la ki nga cham ki kyang wa neng xin nge chu gu ti wei ma wa gyong tu ba che gyu yin si sung du ma zu yin le zhang zheng le ya mun du xiu Tene lenje su shu jie na nyo nyeba di yi na. Ke si, jeng jib du zhang di chukin le gewa yi na ngan zu mi li ya nyeba kare yu na sin. Lenje su ti te ge nyeba di kende yu me ji kengi yu na. Yamina ke si lenje su kengi yu na. Ani, shamla kumi nyam ju shu jie ge nang tuyen tong zu da. Da da di yu me da. Yamina jirang ki ma yin pe ge sa kare yu me da. Tende yu me ji ma ji sen na da. Ta tuyengwe to le yi na jeng jib du zhang ma wa tan jeng wa yin pe ge. Mizu tan duwa yin na du zhang chukye le gewe ki min nam le ya neshi nazo pokpe ki nyinga ti chiru zhuwa re isi ta ta na mikshi di na nyong su nyambe ki nyinga tenze ya tun si isi tenze yin du lenge su si da da jengdi ki du zhang di chukye le gewe yin na angu na ngan zu ming ne nazo tunbe ki nyinga ti na chiru zhuwa ta di ma zhang zu te sa yin na zu da jengdi shak zu irwa mi ki ma tu mada mikshi tenze tak ma du pata ya man dāwāi gāpsu tūp tīpū mēbā. Lāsō bē kī nēchū bōla yī nā mī māngbū jī kī mī lī yā shākchū chē jī rīngī kī mī tī sēbū mēbā tī sēbū sū yā. Lāsō bē tā shākchū chē tī nā dāngbā jī lī yū guā shī lā. Ān kā shē kē chē nē lē ān dā mī sēbū mā tōng bā tā mī jīng chīp chā jī dū chāng tī tō rū chī nē kē wā mā rī. Tē sāng zū cēn rī lā zē tā pū rī. Tē sāng zū kata yu che yi na tong zu ta kyeb chenpu yun du yu na nga shak ju ji chen na nang da yu ma de tun da di ta chu tuk ri si ksam do khabar si ta tun gu tuwa la lenge su ru shu ju ri na jeng chib shak ju che ba ti ta mi gi ma tong ba ti se ru dang wa ta to na su su gi mi di se ru chen ba le ane zu yu ti kong la gyun shor sin be gi mi gi chub shi ti li ya ta mi gi na lo gi chub shi da mi gi ne dang da tong zu li ya gyun do dang tuk me ba
咱们确定这个组给这月给我们做的定制单主要预备给南屯一南站也能让给

0: Ta tiri nganzu chi tatara lingyu chi duji shudu ni tang toma chi chokpe shio nye we tuyum ne kodzu ti tiri ngi tuyuzi na chi nganzu lasa chungir ki penjor tang ringne yugur so cho yung ne targe chuwe tujin shik tuyin na pige chunga nganzu ngu su tongto shik shiwe shiba
1: Zila
0: Ta chi ngume tuyu ki ta chi ku garbu da ngombo la soba ti tsab duyin chi ting zang ina chi ting rib ki kye chu tenpe shikuru tang taga nishi chi tabde yu chi mangbu king yu kyan Nganan zu shudun ki gadun la zhuwe man ki simgun ki ganan da taga nishin tunji tundu zi nganan zu nimi tenzum ki zawa teda chi namya gyurumi wa ina naya yu rizhwa la
1: Rizhya la, diwan lan kiran ji zi nanda da ngone man suyu ki tuidun dike di yinbi ina ka zuyu ki zan qenpo da zidu dian bishin mardo la
0: Da, da, rizhya, rizhya
1: Da ti ringi le zin di zin xin bi gen rama nam ki ina simli ina ngome shudun ki nang yin nam chen su shi tebi yu shia ri la ni Da shunu tsui yinbi inele rami rik mangsu ki tuidun di gebchun lu gyuli ya kuwa sabshi ni yubi rwa yuli.
0: Lari takara nita. Da chi tuzu ni gyobu shubshi chenzunga la. Da di ngana zui tiringi lungringi lezen di inele chi chukduwe tuli ya libri. Chi tona chi nganzu zogyungu ni yungu ina chi lungring sengen ki kya chi sanjo yungla ya lari yang chi shudun tuijin ki chichi tilik shuwa tang chebji lingye nungmi lanzum tang. Lingka chobo taga nishin chi yama tiidu ina tenja lamnu yuwe mundun shukin ila.
1: Lagin, an lingge shudun chobo yungwe mundun shukin tanta le zanji mena liya xinje shu chokzi.
0: Lingge shukin jago.
2: Jiktun chokbe du si tenpo rzu.
3: Yang gyun lengpu sabaran bebe gyun.

0: ᱪᱟᱞᱩᱱᱤ ᱛᱩᱝᱱᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱞᱫᱚᱨ ᱱᱟᱜᱪᱟ ᱴᱚᱝᱪᱟᱨ ᱡᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱡᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱡᱮᱠᱷᱵᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱚᱢᱟᱱ ᱠᱷᱨᱡᱤᱜᱟᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱟᱯᱥᱤᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤᱜ ᱱᱩᱝ ᱵᱤᱡᱜᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱜᱪᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱟᱨᱡᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱪᱤᱠᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱞᱡᱤᱱ ᱫᱮᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱞᱤᱥᱞᱤᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱫᱟᱝ ᱨᱤᱥᱞᱤᱱ ᱨᱮᱢᱛᱩᱱ ᱤᱞᱠᱩᱨ ᱤᱡᱩᱨ ᱛᱷᱩᱱᱡᱤᱱ ᱨᱮᱢᱪᱩᱝ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱧᱟᱢᱴ ᱞᱟᱡᱟᱥᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱯᱤ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱞᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱪᱟᱨ ᱭᱚᱞᱟ
1: ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱟᱣᱦᱟᱱᱤ ᱯᱟᱣ ᱭᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱥᱟ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱷᱟᱥᱠᱷᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱥᱠᱷᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱧᱟᱴᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱪᱷᱟ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱡᱟ ᱱᱟᱯᱷᱤ ᱣᱚᱠᱨ ᱞᱷᱟᱝᱞᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱭᱩᱝ ᱡᱚᱝ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱠᱮᱯᱨ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱱ ᱡᱤ ᱜᱩᱴᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱩᱭ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱴᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱱᱤ ᱥᱭᱟ ᱴᱩ ᱪᱷᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱡᱚ ᱦᱚᱱ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱢᱨᱢ ᱵᱤ ᱟᱝᱟ ᱢᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱮᱵᱥᱤᱜ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱣᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱢ ᱡᱤ ᱟᱡᱤᱱ ᱡᱤᱢ ᱵᱟ ᱞᱷᱟᱜ ᱵᱟ ᱪᱤᱨᱢ ᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱵᱱᱤ ᱝᱩ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱨ ᱯᱩ ᱡᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱨᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱤᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱫᱨᱟ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱟᱝᱟ ᱢᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱮᱵᱥᱤᱜ ᱠᱚ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱝᱠᱚ ᱡᱟᱥᱟᱵ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱴᱟᱝ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱟ ᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱢᱟ ᱪᱤ ᱭᱮᱠᱷᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱤ ᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱟᱛᱨᱟ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱡᱮᱡᱟᱨ ᱴᱩᱭᱫᱟᱨ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱭᱚ jinpa nya chung ne me chang ni me zhou bu nya chu tim de xie bi zhong chu xi ga li la wo me zhe ni xie zhe nan zheng ke ga ga dan bi so jin zhong di xi jiang ga li di ying a jie ke ren bi wo me ba zhe ni xie zhe ge gu ji xia zhu deng a dang xiong jiang ga ren bi wo me ba zhe ni xie zhe ge gu qie zu zhe deng jin bi nya xi so dun di shen a zong ren bi wo me ba zhe ni xie zhe ge gu ge le zhe deng gu ni le xi ji ne zhong chu chung chung di a zhe ni zhe ba meng shi zhe yo
2: dana sultun skela gp warangda yin na
3: dana wo kle stam ji jo bi thong thi yin na
4: san jir ken di
0: trongu wa jita wi thoni sel pe sel dang tsang kan ji che kang den den she she bi dar kwe kan ji ja kab chir gi thong ji sham tun nyo chung zang khur mandal jang gel se tun shang chen kan ji or ga rang chung kel kan ji zung ke sa tong ne pengu chu thangdi shangil ti yin nyin ga pel te rgni yil kor dang chungzi nyen jur gel khung gel bi yin dem chung nyam di zgandi chap tun mang chu rgni rol chul chen mi ga tun so je lenam na chu ton jare le thor gang ga chong da zab ding pa ma zal shu ji ye kur pe yil gang chi tir chi chu kan ji na e hi al tho mi cham rang ga neng ga sa chi yin na ni tar te war de nam rgni nyam di dang chung tun pen chen pe ri chen ga sa yin thangdi chungzi shamtun nyo chung zankur li sani thongkong lagcha zuru zungni tangtsang kanzi cikang dendun shishi bi rigni yilkur mungtag zu tangsam ngang tuldi rigni yilkur tang zigandi chungtun tangsam nyamri jib satan shi yilkur tang chungtun nyo chung gaza shi bi namang tang pedi shishuk sa gunjil bi rul marja chilpari la shangil nang mungpan rigzil taptun tang zigandi ndimtun cheldin rigni yilkur tumtsu tsemi chaptun tseta chedna namba nga ta thoni tadu shi de shu yong ni zong khung ri ne yilkur khwen jur pheji la song khe chele
1: zong ki wo ji san cha cha wa ni ba yu ni chab ni chi zhe lu ni tong ni zhe li a le tong ge da yu so ji ma da che zhe ni ye kur di ci si chum xiang qin ma gen ji wo zhe rang xiong ke ben yi za tong deng gu ci ba ri da yu so ji ma da che zhe ni ye kur di ci ne a le tong a zong ki ni yu lu xie zhe so ji ma da che wen me zhe ni xie bi shi deng deng zhe ba zhe ni ye kur nian le me nian zhe xi ni dou bi qie de me ai pie xi ga ri sa ni di ki da tong ji ye kur di ci di ni me a zhe ni la da ni ye kur bi ta dou ba deng zhan de la da ni li zhe de ji dong guan di qian la da ni meng sam xi de zhe wa ji zhe le lam xi la zi di zhe bi ye jin tong ji tuan xi bi deng cu yi nan ba deng so jin ji da ji ge meng su lin cheng neng nian zhe xi ni meng cu ji ma ge dou ji men da zu wen jiu xi yo
0: kan bi nian cheng ge bei wen ni zi le da ji le bi za che ki za tong de ya jian zi de ki ta m keng de chi le khwa la ro ju le jigir tong ge ta ji tong de ka cu sa ra pin di da ge pham ni mamtha me pi za tong de ya che ti tun la ro bi to nim chi khang de te na tang tsang kan ji za che ki le hen zum shi bi che lu ni tong ne tu lo ka ba bi da ge ti tun re le guo zeng ze guo tu zhen da guo tu de me ji dong ni yang pu su na la nian xiang me lan ji bi le ke te chu pa phul ni zhen jir ng kan jir ke de demu kar che tang tab ji za tang yong so cha par shi da ul tang kar chu ji jian bi nian di che mu te bin ji pa shi yin la shu ge cham jin ne yong bi la wa la ma nam je la lan ren der che te mi man nam yil gang thu par shi zhen na jun to chu tu ji ma tam su dang ra che sha tu dang la ji che te mu chu pa phul bi na tang song de che bi la ke je tsil ji mi gang yong se ge yo le
2: da na sil tun ke la ji bi wa rang da yin na
3: dana wo kle

Dunga Sharsong, Serto Jenki, Sisi Tintu, Serto Jenki, Lipun Rimba Chubi, Serbu Sele Chubi, Rengjung Kam Chemu Nambati, Ni Sim Kamki, Parna Yangbur, Rinjan Sele Chubi, Sinkam Tarbusi, Lobur Kale Pub Dubu Chana Samu, Sembadi Lungpu Debi, Kuchin Sintu, Dutsu Mindu, Dunga Sharsong, Yi Du Wong Wei Ji Tu Lu Jame Yam Yur Tang. Yerdu chamsen mami zomsi ti turin tebu gege chobe milamsi karson chame tu yesong. Dunga sharsong, senzing ki xing le lang lang tu dangxin cheng su ki sabun kodu chobe dun la ti. Nye lu yi pongbur changar ki cho si rim ki jinbi. Jam yin chibi rikji tang chongbi jilung ti karson mindu le. Dechwe mami bangka chakwe namdu ki chona kibu te yang chame le ye di. Yang tang ningji mebe dun la te, zidu medo ki damanam chokshir de ji. Junbe gentu chakwe yulu tang, sisi kwe su zebe gengwe nam ki rangwang yong su chok di. Tasu jikdin kam ki zishin tang, medo tata midu jirpur dangwa masi. Chang sisi ki dun la te. Yang ning ji me bar ji de ma me nge le phang me du jom de rang wang rang de tang yong su che ni si pu ru we lu de nam ji xin me do so yi me gu le hong be sim du ju nan ki qi ma tang ni su ma qi dong ge xia su chang si si ki dong la ti ji du nan ba zha we ji ji po mo wo jiu tem yu yi ta me ge ma ti qi ji ying wei yi da ma nam long bu dang jiao tang du ni kang sa ke ku su xin. Chakzaki minga tang ji jinju gangwo du zi. Kato nangyi kyu yin lakdi, kyu mi jela pibi zagang tang. Yudu W chorku lakbi junbi yedem nam. Tasu yun rin chok tar che le nye wei ganyi bun chi xin. Mi tsu sim yi gyo nang tang, mami yi yi dong nang ki rib du nardi. Lu sim yi ga yam yon tu yu ni yi dong ki gyo lu lin tang gui ne cung ang. Dunga sharsong, yun rin ji yar ni su jik sim jik la dien jing, sim kong ki ning tam sang mi shu shu du leng di. Che mi zidung sabi junbe ding ki chiu jung nam yang. Ta su chang shu shu ki sim kong tu. Gyo lang lang ki dung ngay nam xin, ma mi nga gu tam bor dam di. Rang la wang wei jik ding ki ni xin xin cui qi. Junbe ye ge ding ni ying rin tu pu di song. Dunga sharsong, dun zhe si xin ma mi ngay tu lung pa tang dun di. Ji yar ni ki zi du ki nyam yun na cho. Ka di jia chun ki cui tu ying rin le ye ji. Ta su yang bi si xin qian bu wang wa ni. Nam da gun le du bi chang xiu xiu tang. Gyo lang lang ki ngun da tie shi. Dun ge xia song. Chang lang lang ki dun la ti kang sa dang ji. Cha ju nam yi sim du gyo lu lin xin. Yege choki ma du u nge dun xin mi ki damu yin rin la pen bani. Yi won ji ki nam da ti kang kyo si xi bang tu pe pyur ri gu ki cha ra che bani ji la mi. Dun ga xia song, je bu chi xim chok chur do we dun la ti. Ser bu ser tan chung be jik din kam di sing mu la chi yin. Chang ar gun ki jun bur par me ya mur chi tu. De song cha na la chen xin ma won zhong yu le nyek be si xi dun bu. Leng lin kang jin kor war sui na me le, chang zhe lung gui zu piang gyo na me bar. Zhe wei mi ki damu ying rin le pian bani, ji du lu zhe pang ma tang, yer du za wei ga nye, dun du chin jian ma ma so lar yang nyam zom yi. Jik din kuo le xi di ri, lar ge yi bie tang din bie, zog din tu di su yu da kun le xiu bani lue ya yi. Dun ge xia song, zi du tam jie jia zun le ti mi yang, Zidu sarpe nemu le kyubi namda di. Nye semkam hi parna yangbur, dagwe zhu le chay xin, langlong kachin chawwe semne jik tang. Changar gunda tang chungbe gyona xin. Jazun kala ye zhe pang semji, tuxi namda xin tu yang yang du. Jik din zimen xin le, mirin lar yang, jiyar dun hi langzwe cerdu ngom si yang. Jik din miyu kam lir, che jie di zhu zam tang. Ame nurin tang mi yu mi se ki chenin zami ya me bar. Pang me chu su su song wei nge lang zu tang mi cil. Lar ji yar debu cerdu tang, dun zhe debu nyam nang si char si tang.

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sengna ba chuo ting ti hang jong zhuo ling li zhen nan gui bei ta zu chong jie de da dong chong zu dang ji ge zhi bu shu ji ba sang no bu la ta da dong chong zu yu na yu gu de tian lai le ting ne chong zu pi ge dang wo lu ju ren ki jiu du gu zhuo ling xi bei zhe bu li zhen di sen ro na
3: chu shen zhen no bu la gong san
4: gong gan san
3: wo li ya yu chuan ge da ji ngan nan zu sen bu bo chuo ya ngan zu da dong chong zu yu di la zhen wen ne chen gu ji sa jie cha dang jiu ba ne yu jiu ba di ji la zhe da par da zu su me di gu ni ji sun ro na
4: wen le se ngan zu da dong chong zu le da ni le se lo zhuo zu ne bi le se nin dou ge zhong zu chun jiu jin de ji de la zhe ne ji li sum ju ye me wo de de jin le da dong le go re
3: le se jing ngan zu chong zu le da ji mi se gi sa jie ya ke ju de ka ru na
4: 但是中途恰恰呢, 这个我们大家呢, 德萨格雷斯呢, 有个给呢, 别对我给中途群聚的这些, 你们安尼格雷斯呢, 让做中途在做格雷斯呢, 心里的周来电节呢, 满足啊都是做一件能够的, 但当地呢格雷斯呢, 有个电节做一件呢, 我这中途群聚这些,
3: 类似, 我那组织可对呀, 但是当地,
4: 如果你要电解，它就慢个呀，变做个用个大多数，多少单就了吧。嗯，第六个就过足了，我跟你说。嗯，第七六年头见面，就住了能够走不？
3: 哦，那是老了，他那不都六住大大钱了，是吧？
4: 哦，对。第六季个如果你要电解，创作也别个单的，三六都肯定是够不呢？到底格雷斯呢？年头就住了能够走些，如果说要提格雷斯呢？第二嘞，还是年头了，对吧？这个如果创作的这牛牛节。 那你现在年头前大概能些个样子，装作格雷森呢？开军的买格雷森，人中给他讲了他都是要过去，日达去，他说梦想他说要过月不去，嗯，格雷森呢？现在年头里啊，这个哦，中间呢，装修里啊，这个另个多年以来的这个，蛮过去都是抢人的，咱们嗯，就装作的格雷森呢，啊，都是他这个，嗯，如果装作他这，啊，你这个。
3: 还是你我给参谋了那个那些呢？另一段样样的，顶这个提前些，
4: 那参谋的都是提前，俺这有个装作是哪吒，另一段是哪吒，俺这都是提前，俺这装作都是，但有个装作俺这是哪吒？类似于俺这装作都是，但有个装作俺这是哪吒？类似于俺这个人中给过来苦力又多做，人情不接是吧？咋子些呢？这个经济体里呀，差劲的这么有的是吧？
3: 对。
4: 来是老了，
3: 但既然公司说俺那组，他们这个员工给创作团队的配件马当工一样，俺那组，加进马当那不要做，这个电视的昨天都不得的，新来的出来吃的，是吧？
4: 来。
3: 来是老了，那第六个七三米的，像你们用不的，配件马不有几了，是吧？
4: 来，你们马不来？
3: 来是老了，老就是配多啊，他们俺那组，他这个来创作个员工的配件，当这团队的配件，当这。
4: 落住那老了呀，但是俺那组创作了也准备，就都持续的，但是经常让了呀，但是够用不得，可以提出来说。做这个是你们个人生的，这个让做蛮多参谋了，这个小来的，这这一年了，这个七九了，卡巧钱，你小来才个主要的，我听这人，你蛮多的，创作那第二年都是新来的，做了，可能没休息，别给钱，没这用不的，都是把那个呀，交不钱。 那其实格雷森年头见面居住了那些，那如果个装作衰减，俺让做忙做忙过几年的电脑了呀，连那他最穷嘛，工厂内说是工厂内，那几个大概俺让做如果个电脑了呀，前两年格雷森，对吧？嗯，前几年那着，对吧？电价个两几年那着，刚过了电脑了呀，这个连续他就没什么都是土钱，俺格雷森见过他不过来这个大多接触吧，七零装模。 啊，都接近，没忙过几下了，就听到了连续大举图。那你啊，让做忙做格雷森呢？但你没得忙着，刚过了几个忙做场面对岸一年了，但这边装修的，第二种一来，这他都在过做，对岸的都在了，但深圳没吧？嗯，估计那这边在那，可能深圳没吧？这，那你如果忙过几年，就咱们啊，让做忙做参谋了格雷森呢？嗯，马上下线了，这个学大学嘛。 小个拉萨瓦蒂那罗，安尼这个砖头吧，小来用不盘呢，但是你拆下来，米里，拆用个用不的，你个来是米里老几里啊，个来是米里啦，青泥的瓜墩呢，拆松个巴的啦，我听这些的。 nyema yini chichi isi misin watin chichi
3: re. Lesi, lolo. Chi tante kare yugo ki tuyane di pege tangze ngang nang zu da chi chungzu takay mangzo rwa. Chili ya chik da labi yuwa chung mangol rwa. Nji jokla ya da shingli kyangol ya di mawa la da chi chungzu nalol ya da keji gyawaya nyan chik da shevshu le di mangbo chi pege tangze rwa. Tantu tuni ya susu yusu tante zongze rwa. Do chi chi da chi yungbo yungse wu tulam di kaan mama chi da kaan chik pyusum sozo shi tangyo rwa. Chi ngang nang zu tante kare chungzu nalol da chi yugo tuyane di pege tangze rwa. Di tangze da chik jirdangi mangzo da tangan chingan zu chi nguima uibungi mangzo yorba. Dozu chi da mudu yumdo ya chiya tela nga nanzu chongzu ya chale karna yuna.
4: Tangze gabdi du zamba chigi mi le shu takju ina nda dwa di jidu zamba zoda garesa nga ranzu chongzu na loo chigi chogji nima so tu suwa chi nga ranzu chigi chongzu na loo chigi kangay yueba da uibungi kimzang yueba dozo garesa nga nguili ya garesa nga dijeje, gongzo gani le shu tak juu neleje. Ami nyam chaga dozo shugo gali gali leke nal ya ju. Ngoy le gare sen gongzo kimzaan ka ngay yuwa bada chigi gyo dozo ya gani le shu tak juu duma su neleja dozo chebe.
3: No. Gare tante di yugu di pege tangze gano chon chonzuli ya daji gyurdo mangboji chon yor dili. Da yin nani kinang zo chonzuli ya chigi chonzo oyen hengan rwa, kangay di rishchi rwa. Ji yugu di pekei shibish tang su nga nga zu chungzu ya ngui mei jik da du mei nambu zu yorba kur yu dili ya dorjun po do da di chik yorba di nyi barali ya ji gara ji ne yugu ki tunle pekei tangbe shio li ya nyi na nga nga zu chungzu ya tong mei ki da jik rungjun ki guabi ina di ki do chidang la ma nyan bali ya su yang tia li ya nga nga zu chungzu ya chidab kundi ta su yun na
4: da jiki di gal cha sha nga nga zu jiki chungzu na lo ki jiki tang yun ki da ni ji nuba ni dunbe che cha ngay la chigi chongzu jibi saji ina ri ya chigi shung lam ye yun ya chigi gergi saji kal ya ya tuba chigi jesu chi ya ina dha, wanchang chi ya ina dha ani chigi naga ya tuba kya chir tong ya sanri da di zir kal ya chigi saji tozu kal ta chui da di chidu zamba li ani kal ya ngay dhima sung ma gu chay chute ya ranzu chigi tang yun ki niti nubi dunbe cha cha tang yun ki nili ya chigi le tozu kal ya shung di chi ya da dāng nāng shīgī chōng zui kōng mī tā zū chāng tēn bē kō nā zū nē liyā tī chē shē nī chī dī mā sō chē dī nē kā lē kā lē māng zō kāng gō lō tī kō liyā nī chī shōng dī mā sō chē wā tō chē chē chōng chōng tēn dē yī
3: lē sī jī chē nē chē nā jī kō rī yu liyā dō shī chē mū tē kē chōng yō mā rā rā
4: chōng mā rā
3: lē sī lō lō nā jī tā yu gu tū nē tī kōng bē tā mē gyū rī nā rā rā kīrāna yā tā chīki tōngzū nā lō chōng bē gyurdō māngbō chū kīrāna kī sī yō rō bā dī nā lō nā tā chīki mīsīng guyā kī tīm chūk sū rō nā tā chī sūyā yō bē lā
4: tā dī kā chā shā yō nī ngā mā rāng tō chīki chūng dū kō tā kārē sān tā chīki lō tā tā tīn tīl chī yā chū tū tā bā nchō lām kā yī nā rā tā bā nchīm chū kā yā chīki hā chā kī kā ngā chīm bā chā nī tū tū kārē sān nī lō tā chū tū tā bā lē kīm tā nā lō nē lē chā shā nē lō chīki kāngyē tī mā sōng tī kī wulī yā kāngkō lō kāngyē chē tā yō rī ā chī kī lāb tī tūpā chī kī kū wulī yā ndrōn tō tīn tī tōn tū tāmbā lī ā rāng tū māng tō tā tūpā chī kī shō lē yōng bō mā bā sōng tā xī rā tōng yā miyā bā tā ā tā tī ngwē nā chā shā nī chī kī ndrīm tū tā mā sōng hā chāng kī tōp tī bō tā tī lē sī nī tū yā chū tū chē kā yī kō hō yō mā rī tōp tī bō xī rā rī lā ā tā rā sā bū kū tā chā nī mī tō sī kō rī yō mā rī tā tā rā sā bū kū kā tā mī jī pshā rī lāp chā yī nā lō tā chī kī chā tsā lō ngiān lī chē pā tō wē lō kū yī nā chē kā ngō lō ngiān lī chē hā chā kī kī pū rī ngā tsū ngō nā chā shēn tā tā rā sā lāp chā kā rā sē nā ā rā tsū tā tōng tōng tsū mā tō kī lāp chā chū tū lā nā chō chū tē pō chī kī lāp chē tū pā nchō sō tōng tū tsāng pā lē chī kī ngū yī rā tū mā sō tā chī kī nchō sō tōng yā shē chā kī mbē rā chīn tē wā rī
3: lō shī shī rā chī rē rē chigi yugu tunne di wunsu pigi dambay shuu li tachi nga nanzu chongzu nalu wata kimzi pinzu wali ni chigi chongzu chi yongi tachi diyo rwa mangzu ki tsuwa kietan kumshi ni chigi rwa chigi mida mi pinzu pala ya njiti chayi ni tindri teli ya gyurdo kharchung sol ngumata manda
4: tindri teli chashan da ngumata chayi hajangi tachi himchun dodo masung chenpo chung yo re nima yini tatwa chigi bazu kimza pinzu pala ya tuwa chigi sachi tuinda inanda shio le yungbo saya inanda tidri kani ya pato chigi
3: kankwe toto
4: da tindri yungo re ta tarsan karesin ta chigi manzo Leta jiki karesin, ta sambe peyun maso, leta yi, ta mi yaar chinze, pato samshi chi ya inan ra. Jiki chongzu jibe tumu benzo kan inan la, taba jiki shongde chi ya inan ra, tozo kan ya nima ta chen, hajangi njundu cham chinze, yaar shira chinze.
3: Mesi, la la. Ta ji kiran ya chongzu jiki da uji ki chale dan je lo mong peyo rwa. Di nalo ya ta ji chongzu ya nambu inan ta ji mangzo ki labuli ya leya ki pecha ya rwa. Benzo, tozo yaar ya chudu tene kiran ya sin na nyongzu kare to.
4: Ta ji nyema ki tsogo kye dan da, ta tante de tewi na hajangi ta yundu na maso chenpa chinze. Ta tante jito kan chasha wi na hajangi ta mangzo kibu inba. Nyema ta manda, ta nyema mi kange ta kura chung, ta tarsan kare sen mangzo kango lo chigi. Tā nā tsā mō chūmbarā chīngā rā chēn āi shīmbēl chīgī sīmchē mē wā tīn chē tā chīgī tō yōg āi nā rē sōsō yō tō bā rīm rū yī nā rē chū lō yī nā rē kāngu lō tō yī tā sīmchē mē wā wā tō sī chūngā tē wā rē ā chīgī hājāngi tā nyamā tā mā rōng chūng tō chē mū tō hājāngi tā chīgī
3: kībī
4: yī sāmsā rā chī tā chīgī nā tsā kio tōng tē mō chūngā chēn āi mī tī kē chīgī tā tō sō kībī yōng yā tō sō kā rē sī nī yāng tā bī sī chū yā wō dāngi yāngdāwī ngū chīgī tā chīgī nzē chō sī chū tō tō nī yā gu sūn tā chīgī mā tō tsāngmū lā wā chīgī dāngi gārē sō nī gārī yā chīgī sāṃ chī chī yā nā rā gārī
3: chōr tō bā chī yā tī nī gārī yā chīgī nyamā tā mā rā chili ya nga nga labdhi dhuzne chudzen ki tisg kurwa chudzen chonzu ya chudzen dhu zo jik ma kibra chik kurwa di thunne chik suna di chik chonzu sosu ya nyer gyung chik kurwa yamin chik chilo ni gongsi dindu shu jik gongsi ta nyamla chik kurwa kinder kwa
4: ta tanti nguan jen nga rangzu chonzu jibe ya nyer gyung chik kore a di nalol kare se ni chudzen ke ya yewa a ni linga na ya yewa ta nga nga shingi ya chik shiak wali shu gu chon shiak do che che a ni chiu ten da do che kāngwā yō rē.
3: Lē sī lō lō. Tī jī ngā nā tsū lō shī bī bēnchū chōng tsū yā tā jī ñam tī kī bēnchū chō rō bā. Tī jī bēnchū chō rī yā dhūr zē tā kīndrē sūng gui nā.
4: Tā ñamā tā jē nī hā chāng kī tā jī yun tō nā mā sō chē pū chōng tiā rē. ñamā chōng tsū jī bī kā chā shā nā rō chōng tsū kō rē chāng kā yā wā tā chī kā yā lō nā mā rē. Chī jī kā ngā rō? Tā tāntīngwē nā chāshā nā chī tōng chā tē tē wā rē.
3: Nā sī.
4: Ā chī kī tāntīngwē nā chāshā nā lō rē yōngbō tā ā dhū yō lē tōng tū jī bī tuñ lē sā wā nā chā tī gā lō shīn bē lē pā shā chā ā rā dhū chī kī yū gō wā dhī gā nā chāshā nā lō ā dhū tōng tō yā chī kī lō rē rā chī kī yōngbō chī sūm kī nā ngāp kī pā lō rē rā wā tī tē yōng kyaayi singbi yu ki maari.
3: Laasi, loo, loo. Ani ji rwa, di nga na zu chungzu jibayi ya ji nyer kiong chee yu ni, ji lumju li ya, mangzo li ya, gondrim kyaam nungu waro.
4: Re, re.
3: Tab do loo chuzi na loo li ya, gondrim kyaam tam kazu sikibayi waro.
4: Loo ju na, ta tukshu le chi kankwa tomni nyetong lao zi gondrim kyaam tsa waro mangzo.
3: Laasi, loo, loo. Nani dabu li ya cha shaa la, nyetong nyi zayang la?
4: Nyetong nyi zayang loo cha shaa yu ni Tsong, da yagu shibjige ima re, jitang ra shire te, anzu manzo liya, gondrim te chi nijin ngabzho, gondrim che.
3: Lesi. Tome ya timdu kasu zyorwe?
4: Timdu niki chukchu ze zyorwe.
3: Lesi. Ma mizan ra chiji ik zyorwe, shirwa chiji ik zyorwe.
4: Ore.
3: Di papi be chi, kimzan gerge ya, da chi kimzan zhonga nye diwa nda yorwe dwa?
4: Tinde yo ma re.
3: Lesi. Lo lo.
4: Drogba chashin nilo dini li bit puli dhe jay dusi tsawa kye dhigur. Da dhasa karasin drogba karasin ji yu go yin nandra, linga do nye yin nandra dodo ya ji da shota wamo. Dindri ganin drogba kyangbengu ni chashin nilo kondo ya lo ji liya yu. Ma shu liya karasin shio wamo da dodo ganin chinga. Ya ga dodo chi chu zay, zuyo nga zay wadin dhe yung kore. Drogba yin chashin nilo. Da li shata ma li pa shia jay.
3: Lesi. Lolo, kiraan yaa chungzu uri naa jee mishi jiki taa chaalaya ki zaydee chenpo rei dee le tiringi ina gubay jindri dii thanglay naa baa gubay nying thakwa naa toche naa shuu yin, toche naa shuu shilaa.
2: Saganabasoo, Gondwina Nabalhenge ne Sengdubdi ne Tengdi Kangchung Zhuli li zainan Gubi Nabasro Laza Chongjira Dardung Chongzui na Dang Jigib Zhibu Shuji Basang Nubla Tha Dardung Chongzui na Loju Yugu Ki Thumile Peke Tangwar Dengji na Chongzuliya Chongbe Daji Gyurdo Goliya Zhulin Shubi Chibar li zainki Nangdu Changshi Shangu Tuzu Nalhenge ne Mutiwdi Ngangzui Chilamto Gyuri Shubi Chiri li zain Shanda Sengro na
5: jikyun chokpe du xie dianpo zu
6: jiang jun leng bu sa ba ran bie bie jun

zatun dara kikab ki wangzha sungkyong tan, dang yong dan kye yong ki tunji ji gyuru sungkyong ji kebuche chi kwe. Cho yong ne timdara kikab kyong war nye bar tu guchi lejeba xebi gak zi nyung xe din zin kwe. Ngan cui dang ki timzu lan guchi tan, timdara lan gyen lin, timzin la kyab gyuru ne chi di timsung je jeba ni zo rinpoche gin guchi lejebi xib zi cha chwe tan lega gyu di tun xin ngun gyur jeba yinbi. Khunzu di dun tan, chwe sim, cha chwe che ni cho yong ne timdara kikab kyong war guti tong war cha chwe na dun yi ha chan chenpo tenpo xixi. Guchi lejebi nye bar tu ne chi di tim kyong kung gur tan, je tim la gui shum che gui ba tan, je tim xie do tan, je tim la nye ba nye gui xin. Jik tim zi sung tan tim kyong sung gyob che gui la, tim kyong sem nin tan timdara cha wan chub gui la, tim kyong ki sam jo tan tim kyong che tan to ne kyur chwe se be tan. Pegye la gui di, gyewa dum ju, din lin sung kyong che jebi, juen dan mu tu ne cher dong gui. Tim zi tim kyong, tim sung, tim ju che gi, migu che di, cha ju ngue ki to ne, jiso yong ki ne ti di, jiso rin lu ki tim kyong ngin dop darbe dong wata. Jiso rin lu ki tim kyong rin ne zu chun che pa. Mima mang so ki je tim la ngin tago ne kung gur tan, lak sam nam da ki teme chi shu, par me cher ge che di, Mima yong jiso rinlu ki timkyong la laksam namda ki ti gur chikin ta rangdo nga zisun shukin lo den gyurme ki sungkyub chikin che su gyurwar chikwe. Tine yang namalinge zoro kegab tabju ki mala ta nuba shiji chien zu kwebe go la ngode shubi na. Kegab tomten ni namiyan benchur tan magdun tumon ki chinu le tumpen jibshi. Benchur zhukchun ti gisung zhukchun ki shizhe gyabde yinbata. Gisung zhukchun ni rangge tingzab chendu gyurwe tabchu ki wengen yinla. Gisung dupshu ti benchur ngaydub tan chambu yinggui ti. Telendo na benchur tan jizo pege yongwar dobdan tenbe tenja ki ginsung tunzhu jimitubshi. Chezan nyebar tu kegab ki jigo tabchu nandu pege tan tencha chua nigar dato chigubi tan. Benchur zhukchun tan, gisun zhukchun la, cili tan tunbar, jigur ki chargui chigubi la, shigyo ngar le chiwa tan, rinba ngar le towa, chuse ngar le towa chigi towa ni, mangma nyamze yungwar gudi tongu yoshi. Tinte jebi na, benchur pege tong tan bujur tan, benchur zhukchun li gyur chibar, gudi tongwar pendo yub tan. Kegab ki mokchu ki, pa nge topshu tan, gisun topshu chiru tongwar pendo yina yoshi. Mangma nyamze ngan pege tonggu ti kegab targe tonghwe che tab tan, mokbun tomten tong zhukchun chebi tabju yinba tan. Te miyu ti na, shiji chen ki kegab ki tabju ki mala tan, nuban zhukchun che che, kegab ki kebkong ka ki tabju ki goba shiji chen to nyamze tan, tabju ki tonggu shiji chen to jikji, tabju ki topshu shiji chen to gojo che rimshi ngunjur che kutishi. Mangma nyamze yagzam tan, gyokzam ngan be che, kikab ki ngwe te ne, mangma nyamze ngan pege yongwar, gude tongwe, jikyur ki nguchi tan, mokbun dan sanay tunchu, kwego nanji, tungu nyamze che ki lam sun zubu tan, mangma nyamze yongwe zanzu todam mala tan, lege korkyo mala, siju lamlu mala che tuzan tutan che, ta gen changxin kipkong mala, pende che we, mangma nyamze tingsab ngan pege yongwe, nedan si ne, tungu kyoshi. Mokbongi jiso ki buita tungkong ta ngaruyun zhumze yuze bechwe chi kebo chi go ta. Gisung mokbongi zhukchun ti benchur tan jiso pege tongwe mala nangdu nyamze ngale tamca yungwar chi go. Sanay ki benchur zhukchun chi bi chwedu gisung ki goygo lagdar chi go ta. Rangto nga benchur ki goychui likchi chi go ti gisung ki goychui tuisang tu tungki ta si tunbara jikyuri ne chi go yoshi. Mama nyamze ni kyabgong yangxin shigyun che la nang duen mawa shi song zang. Nye bar tu, zonay kyabgong la mik de che shuk duen kwe bata. Mama nyamze ki nendren le zha ta, bui le le zha yinay zuhu yoshi. Mengxi jikun zhukchun ta, gisung cenze so le. Go chun tikche nyu zhub, xin dien minna so kyung. Mokbong gin gisung jizo chen tu gyurwa so, kyabgong ki mama nyamze la pa nge topshu chenpo denpe, sak zhang gi tungkong chukbor tongwa ta. Gwechwe yagwa che kwe bataan, pa zhangi tungkong kuchi yagwa che kwe. Tabchu chenzwe ki kezen sarba zuelen che bar mingne, suygun kebkong ki nyamze ne, sardar kebkong ki nyamze su, kya ge che bar gwede tongwa taan. Kya zu taan,

Takin Dunba Tan Chipchi, Maktun Gautum Jimbe, Mithun Guiji Ligri Chenne, Kumdab Jima, Ari Tapsu Chekur Chaji Chigayu, Ari Zongtun Shunba Wansi Yi Ju Tsu Dana, Ari Ta Yiren Ki Jenzu Ti, Jenzu Jimba Parma Lib Yubri, Yishimine, Gikab Nibu Genan Ki Gugin Ki Tsunzin Tibe, Ari Ta Yiren Ki Tutun Nan Tsoka Ki Chu Sin Shardon Netun Ti, Chishu Chimi Si Jin. Tirun bu si shun le dim gui nu shu chebi, tuan gen ti shu gin chung to dong gyur tiwe shung nun gyab ta, chua ni bu shuk ce ma we kate gi naba mu tu gyun kyun chi si bi, mun zin jiga yub shi. Ari mak bun le nyin xing wun se tu bi nye tup gi naba tuan ba ta. Ti xin gen nang tu, gyun tu ngan to ru zho we ngo gui ki bui zhe dun tu, tirun bu si shun ki ming ar ben jo ki nu shu ta, qin zhi chun mun pin cun sung zhi che ne, yi ren ki ne tuan tak ju che gu rin wa jiga yu. Geji nyam nyin xim ju zeng zu ki wei xia nam chang ki zhu rin xuan ba wai zi yi. Tirun pu yi ming er yi ren ki ne tun ti sung wei dam ju ti. Kuan le pam nye ki cun nan chung a li chung a xik ri la. Kuan le ngun ne mak tun ki dam ka ya bu xik mi bi. Ge gao wei mek chu ta, tang lin qi gao wei xi di wa le, dun gu tan qi shu ni ge qi gao wei ne su kar yu ji ju bi zi. Yiren ki, ting e zhen zui gu, huo mung zi cuka ni, tep ju ki gyab din qi bu xik yin bi, rin ta ngar wei din ki qi yu bi. Tan da gyab din ti jie ti, tep ju ki ki bin qi shu zui lin qi xin yu. Tirun pu si shun ki, nu shu yang tu dong gu bi ka zi gui du ki tu gab di ra. Yiren ki, ni xie kong, cuka gyar tu guo ji gu ti, eri cha gin mang bu dun bi na. Eri yiren tan ti xin si kui ki, na tun gi kab le, mak tun cha ju bin cham. Dien tu jo gui ba ta. Yiren ki cho to gag dom tan bian jo ni che chang ma qir din qi ba. Gag dom qi bi yiren ki gu nor qi zhu qi ba tan zhi. Kiong kun sep gui cui so cui yu. Yin ji, yue ka lop qin ki ke ba fis tuin ki. Yiren ki nam gyur ha jang si ba di. Cho ga ki da wang jie ti. Kep san ti wei ma wa zui lin che gu ti yin bi. Nguin zin qi gu yu ba shi. Yiren ki yi xin min ni, huo mu ci cuo ga ni, yiren ki tep ju ki ji gui la zi xik du kyur yu jin. Ti yiren ki din jia din lu ta, si kui ki dup shu tuan yam sung gyub, cu gu ki din jia jik sui ge zhun jie gi nu bu tun pa ma si. Ma wun ba er ta, nying du chun min che gyur yang gyab din cha gin kuo dun qi tu bi ngun zin qi gu yu bu shi. Xian yang yi xin min ni, er ta yiren ki tu bu ma wun ba pi cho ti, xiam se ki nang cui sum yong si bi ngun zin qi bu di. Jing ni, ming ar du jie ki si lu yin bie ka de gi nabu ti gyun tu gu ti shi. Tirun pu si shun le gen nan ki dim gu nu shu ta ga zi cun jie guan bie cun zin po ni, si gyun chi wei mak tuin cha ju lar yang bi gu tor wa shi. Wen gan chua ni ge pen cun qi shui mi chi bie, cu ga ki chu xin xiar dong le gu gen ti bie nabu mu tu ni si. Ni ni, mak tuin dung du lar yang rin bu bar gu ti shi. Ming er er ta yi ren ki du jie ge cun zin qi ge yun me wen gan chang ma ge nan ki chi zin shuo ka ki nu shu ti bu yu bie chuo ni bi cuo ka ki chu xin xia dong ne tun gen bie me chu qin bu lang si bie ni ge nga xin ne ge la da wo dun ba pin cun jie gu qie bie tun gen ge er tu chung si bang qi bu qi ga ku wei ti qin ba cha ba ge ji bu yi zhu ren xia bie li ba la ka ti yi chuo ni bi nun dian ki chu tun ju ta ti ci Tupab ti rinpoor ta, si lu, lari yan rinpoor jie ki kur gyu li, ngun zhi chui ga wei ngun zin qi gu yub shi. Sumni, er tan yi rin wa nigab rin qin ki par ge gui zhi chung su yub ti shi. Aman su dum zhi qi ken ki dum zhi wo, er chui ki yi rin le ge wei bian jo ni qie ka ji mi bu sui ni, yi rin ki cu ga xia zhui ni tun ti zhung si qi shu qi gu ti ji lin qi si bu shi. Shanghai qi ge ge yi lop qin ki wui xia xim ju su yi ge gen qi mu wa ding long ki. Kuan ki neng cui rik sun bu ti da ki chun ni, ni cui tang bu ti tuan si ti. Er tan yi ren ki mu tu tu, tu cui gang xin chun min qi nian xin. Si kun qi wei mek chu mi chung wa ta, ngun zhi ki tuan zhi gang yuan ga wa yin bi ngun zin qi gu yub zhi. Xian ya ding long ki ngun zin qi tuan. Mu ji ta ba ni, sar tu gu xia qi bi qi tu zung zin yin bi ngun ni. Lang chuo qi gui nam gyur to ne ran ki wang cha zu gui gu yu. Za zha qi wei bian jo tu bu ge yi ren ki er ri qi shu qi gyur gun di dong si mu. Wen gan ming en ni cui le de na. Bian jo ta mang zu ni yi ren ki chi zin shuo ka ki ngun zhu tun cin xi min bian ngun zin qi gu yu bu shi. Xian yang kong ki ming er ta yi ren ni ki tu cui gang ne de yu jin. Su xi ki ngun le qi shu qi min le da xin yu ji ju bu ta. Du jie ki ju na.
而日卡斯为丁国推出入米月别，提伦普勒推。